kay tichonah kanapnoh ginis lahubal itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin tolchas kankan oko kapsalui yung hunok sa mahanil ko programa.

Akay tichonah kanapnoh ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.